0: lapho la ukhona khona nje ngalesikhathi ukhala ngekati nezethenjwa wena ukhala ngayiphi ingoma 0687649969
1: uze wazi umfana adlala phansi emsingi emachunweni ha ngihleli nawe mfoka ngwenye ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM ngithi akavuke eminge inyawo njengamanje ziyakhala

Netanyahu. Kodwa ke zase Iran zithi hayi ipokoza leli. UNetanyahu wafa. Zisho njalo zase Iran bathi hayi sambulala loyo asinandaba nalo. Sesifuna ukubulala uTrump ke manje. Kusho lapha na ke ezase Iran zithi hayi amabhomu ethu sesingawathinta lapha nje afike lapho ezweni ke lase Melika. Ngekudala ngizokubona kwakheza ikati emthini lapho ke eUSA nabahlali benu bazoke bezwe nje ukuthi kunjani ukuthi nithi nihlalele nibone seniqhunyiswa ngamabhomu kuyeza lokho isho njalo lapho na ke iIran bethi hayi sesikhanda amabhomu angahamba 15,000 lapho na ke kilometers afike lapho usho ukuthi ke isandla seIran sesingafika eMelika kungahamba ngamasosha aya khona kuzoya nje amabhomu eMelika bathi siyamfuna sifuna ikhanda ayo yona leyo yokuphuma kwamalunga ke lapha na ke ezikhulu zomhlaba ngemuva kokuthi ke ziyeza shiwe uNetanyahu sathi uyakhuluma kwathiwa hayi hayi awusali ukhuluma ngoba awulungile unenhliziyo embi wabulala abantu bezihlalele wena.

0: zikindlela mkhosi uxhumana mina nawe njengoba singutrikeke namhlanje 0687649969 0687649969 lalela ke uxhumana kwethu ke sixhumanele nje into eyodwa ingoma lezo mpimi eyintathu nje efanele siyidlale thina ngale kuka 10 yakhumbula ke 10 o'clock sithi total make over siguqula ucabanga siguqula nje ukwenza izinto ngendlela ojayelekile ukushintsha this time bond ngeke kube khona inomehluko khona imix namhlanje nje asibe short
1: sipholile sipholile enhloko
0: shaya umremember namhlanje
1: siya remember nkosi yami senda ke lezo ngoma zakho eyintathu sibona ukuthi ngabe zikukhumbuza kuphi wawukuphi nkosi yami kwakuyisipho umremember
0: bakithi wawungakanani
1: 0687649969 sawubona mkhosi.

0: Ya, Jamila ba, isibongo Jamila.
1: Umshengu.
0: Oh, okay, ngala kubaba.
1: Kubaba unxele xa sibe.
0: Zalwa
1: uzalwa.
0: Yeah.
1: Umazungu.
0: Angizanga.
1: Yebo.
0: Kile kokumemeza nje.
1: Yamalayishi.
0: Yawuza kumremember. Buka manje sengibuzile ngathola ihlobo sami. Nawe ngokunjalo awumyeke umuntu Heritage Month ungazange wambuzi imvelaphi yakhe because you'll find ukuthi u long lost sister noma long lost brother.
1: Umkhazini.
0: Izo nje uzalwa ubaba wakho. Uzalwa ubani?
1: Uzalwa uMazungu.
0: Ya,
1: benomanzini.
0: Benonxele.
1: Benonxele.
0: Hayibo.
1: Imnandi le nto uyayizwa.
0: Ngiyachazela ke mina.
1: Imkhuba yem remember ke.
0: Ehhe, sifuna nawe sirimembe kanye nawe. Asithole uthola ke le ndimande lana uthi ungangidlalela nje. Oh, okay. Uthi ucela simdlalela uBrenda Fass. Hey, awuyilethe zibe ntathu. Kodwa ufuna ke yena ena uvula indlela. Angikukhumbuze ke mkhosi ukuthi ena sizothi ukuthi ngqi. Ngale kancane siphinde sibuye siphinde sithi ngqi ngale noma kakhulu.

0: uma ifunzile ngoba kufanele ube lapha yana kulungile ke noma ungasabanga ke khona ngithi uyazi ke siyakuthanda thina so sizokuthulela ke lolo hlelo olwenzeka lapho ukwenzakalani khulunywa ngani and then bese siyaqhubeka nempilo
1: na kanjani uma ungaphumelela ngakhona lalela umsakazo wakho nje uhamba phambili nanda 88.4 FM esokwazi ukuthi ke ikuthathe ikubeke ngiyabona nalapha yana nomazola umzolisi ubhalile lapha yayezakhi ingoma zinhla okay sizokhetha ke phakathi kwazo kodwa umkhosi nje sababona ababhizi baya ngena sokwazi ukuthi ke sibone ukuthi ubani esihlezi nabo osukwini elwa namhlanje
0: kanti si remember nabo
1: si remember ne namhlanje 15 minutes

0: esele ngaphambi kokuthi ligamanxa hora leshumi 5
1: minutes ekhuluma ngayo
0: namhlanje
1: into indakhuluma nathi ngithi yabo so uma sizokulonyaka omusha umandulo kuthiwa kuyotshalwa asiphinde sitshale nezithini verse mina ukuphila kuyona ngithi yabo so that's why ke sicizelela ukuthi kumuntu omnyama ulumayo siphambane nemvelo nendalo kusho ukuthi ene mangiloku ngikhuluma into yokuthi idlozi angithi yabo umuntu omunye ekhuluma yena mase kuthi mina ngikhuluma ngedlozi nje lami omunye umuntu uzothi ene oh kushuthi usengene kulento yezangoma akazi nani ukuthi yini into yezangoma yabo yonke into iyinto kuyena because wafundiswa ukuthi

ngifuna ukuthi sibabonise kahle ukuthi iANC yona inkunzi yona ezawuhlula kulelo khetho oluzayo and uANC kangaka noma above abasebenzi siyabachazela ukuthi yebo siyathihlela izinto eziningi.